0: ese o yo bi awaju mu da ho anya sa o tse uku e chim plan be bi na o tse ye na no akoche sekan da bi wati a se o be apply nyansa nti o ba no ma waju mu na ho na so fa bi bibra men fa on satan e ma o be bi kwa ho ba be me si asili tawo tawo kwa on fa bi ma
1: na se bi o ho dada e di asema mo na e be keke no so e na tawo ni tawo dada me bi ba me yusu
0: siri oba one be ma be sna de o ba bua wo ye me kan no siri e ma ni bi me so e ma ni bi en fa he ma o wo mo fa he ma asema me ko pe ni abua de e wura mu a obesi de me kan so siri o de fa fine wo me
1: Opanyi fa chemio na na sem na na mesre ensem no Oje jana minyasi You know anyo unyu ni ebono